Mary Mendes ni Merawa Company Limited. Am kampana awau kampana ari tauroin taina kon tupa kaina nom nana services ai ka te metoa ni ngai nana ni taina narun nai kai. To wana pon ka pona kwantia tame o te tano nte po e mete roi. Wawa karawakin o ka pona kwante wave breaker ke te tetrapod I bukin te tokoan nana rupai te no na koni metanuin am meka ki am minu arumenta. Te nua karawakin hydraulic hoses meka kin size nako. Awayena semense ka ka pona Wakin tepu M1 tepu roi. Irarikin na yu o ikukure ni katanwa tatia Sinimerawa Company Limited paye yana services sa ikapu weirei aki ya pupunga roi mentau roi ntupai kainanuia ami customers narun naikai. Temisini bukini karawan ti oxygen gas me anapurity enakon duopi meni mewa te percent ti oxygen gas mijina yu yukunani kapunga naki bukini tutumetume kete welding o tukurukuro kete metal sheet cutting on mpuntau roi na veni bubu kinakoya kia kainanua ti oxygen Chichin Gas, kana yei kainanuana I roma. Ikukure inepe ni kwa sapa, ya kupunga roin kai kapunga makin te aggregate washer. Ipukin kai saka no wasi ya kakin te tanu, men te poka puka o te atame men te tanu. Seksi ngaye me te washer ayu, ikuna anepe ni kanakua torun te atame o te tanu ntiarupe na kuna ni improve kin karoirua riki metua tuan te semens ipukin te kateitei. Ipukin na mirungurungu o ya kupunga roin kai rokon tirangaringa ki nataki narana edit mixture. Kirangaringa nga aika ya ke aki konan kapungan akin dengan aki metesmen si bukin kakorakoran metuan te bulik arangin roi rei arun kapungan aki ya ibukin kue te sakati itei nakon nari nota na kita yang natame metano men apel nako semeniku kawara ana main office dia sini merawa itapun takaronga ke entarepon nakon isuwa ni mewato wana wawano watenua awato wana ke meri nakon info at tacl.com.ki ibukin paninin

Tesiko suko men ka bon antes ke te energy conservation. Ayo na kama tata te bota kini maguri bu kini maguri an karikira ke. Au kati me toan kora kora ke te mise. Ke ke me yo kani am berio. Ta mi an bota kini maguri zeta utea. Ta yani business au i me na ke ka bon antes. Ade pi di on tarawa au Christmas open solar system. Ai kai na kama tata na ko yete bota no ma te yon kawai ke an te pe wa ke akaines. Betesiko suko men ka bon antes ke te energy conservation. Tawana. Kapongan natin ni Paika Ameo Mentes ay ka-awalili kay Yakapeneis. Kinaranaki ni Metang pa Energy Efficiency Product away kay Tapiwa Katoto. Tetaura telet. Ayaw tetaura ay rin ng walili kay Nakapeneis na kung na akakin taura ay ka setaniyay na ron taura te pauta o tetaura te punumua. Eka ko wag pa era kayoan ni Mebu itakatibubuwa walili kay Ndik ang Nakapeneis telet ng kapotawag na taura ake Tapiwa. Tiakon na yaran ng ipatayin niya the base aircon. Ayo tiakon, erang mo rin kiri ang nakapena yisin ng kabutawag na aircon kasi tatanayay ng kakabuhanay. Eka ko wag pa, tinabuhi na kon ni mabuhi takatibubwa. Wari rin kiri ang nakapena yis tayin niya the base aircon ng kabutawag na aircon akitabuwa. Kabuwag ni kakabuhanan ay sabog ay ka energy efficiency kuna tayo ay kaimen suwan transtika aki ani miyon na ispok pa inariya ini mais ang sta mais inte sta pun mo rin kendiki ang nakapene is tiya ispok an teka wawa ano ay ka anak ko na nupuwa kasi kosko ng tis kenara na ginimatang pati energy conservation practice ilang kaung ngagi tapo ton noma tapa anariya inepe ikataniyaya itayin ako on tawa pa ano mo ni mayawiya karawan arwaro ibigin si kosko ng tis yanin mo yung aya on tapo ni maguri. Aika ka toto tapewo. Teimato a siringi roi paina mouse kea mobis. Aika amelment teisin kala kupon nagi kapuonai. Kien kainanui. Kareke a mea kon. Aina bota ukurakura na mebuburan namru. Karawa roi amru. Ai ea kon pa. Ina punu roi nako sinako tea. Onde ni kapupuin sinanuku. Kamatea roi am computer. Am fan. Ea kon. Kepa ikara rikia kea amelment teis. Nkana arona pa. Ea tuki kapuonanai rum. Nam mouse. Apuni main kita nakin nam tapo na maguri. Mene karawa na ikaw wai kai. Narontowana kapungan agin pai ka awareke ayakang mita ke the energy efficiency product o ay takawawa. May awakin na narawaro yon skoskonan tes ke the energy conservation practice o ay napuwa ka arun skoskonan amis o ay ipon ng kapenemane yon bon tes yan mengam o nam tapo na maguri. Ibukin doko na kona yapanin. Koko na data kinakunti email address sa iyo ebd@misi.gov.ki ke tarpon na konti namba ay suwa awake uwa ono wa towa na ruwa uwa uwa ke ono wa tenu wakea towa na uwa wakea na wantabakua.

Ang kaya tawroy mong kanit, tirong-rong, ipukin ng ram. Na tawroy ng kanin, reis ko mga iya. Ipukin te, ang raya kinanay na nun te, titawan away.

0: Kone me ori, ai kai rongo rongo bukin nongo rama ki asan kata brava ki minna na rungo kari ki rongo rongo panani kiri peson wari kaki nako im I rongo yeri na ta tiri pe Dios. Vani meni kiri pesta ki ari ibosana kini pesa nako yone ye posa naka wa ai ka uowa asan kune ya kini mera vani pisi I rongo anavani ki peni puwaka ni usira na rekara wa teka kai ari ipu buki na pe ye pisi na naka ipu kini puwaka ate RFSN save naka. Ete akina ki te rongo rongo rea karike te rungo karike rongo rongo men te scoop news. Pa e moani kunea ki te moani boss me kaina ika ni men. Ani mga kunea ki te kawawani boss me kaina ika teni men. Eri ki te pisina kona koya taan naka waikai men te kanganga na kona ia isin te punga etaka teni pung. Ike aka kaina kona pe ia ipuokai ete tau teaka ni kiripes nako pisi ani usiran. Yesa te bota kini makuri bukin nien waro menta api akari kira kente unone kini mangana are tapi metara ruan te otapanin. Ni wakina kanuan te meroro ni karike iyang o are karawakin na napot room te ara ike iyan te buka. Nuwa wanto, nuwa watenga wopi meonowa. Ya kaina ki te meroro ni karike iyang o ane, men na napota kini makuri nako te tau teaka. Awana rapata na pe te tau teaka ike akasta kanuan te bebeire ibukin te reita ni meaw are enaka koroa kinanuna men nuwa watenga wopi mete wana nako nuwa watenga tenipu mete wana. Oni ka metua te kata umani ibuki ni kate I metua ante re itani meau. Arena waki ai ni ka kuruwa re kenna ya taakete. Yanga na kakaita ue monte pes ofisin tara ruante o tapanin na re ngai are pe arunga kanu ante po wii. Na koya ni ka pene kainte meroro ake asan na ngara peaka wii ame ai e iango. Ai ka monte ro roi ibuki ni te kataratara na kon ka kuruwa ante iango ibuki ni kate I metua an. Oko na korowan roi te re itani meau yoni kiripes. Kamenuan paini makurim narun computers. Tene tuwe kawa maisiriki, asan diki paka nuan tereirei, mete kongura na koi ya tani makuri ni kapene, na ofisin te leadership commission. Te waki nangariri ye yu are peru ngaki men te ofisa yu, o men waki na kiro ya, anasim te ofisa yu are atabi mete iteraan ni kite ICT team. Ayu tereirei are rangini menena ipukin atakin na roya ni kameno iya ipuni roya tani makuri, inanun te tapu ni makuri na kiako, aki anakona andeke, meni kaponga naan te internet. Ke kapunga nakin te tumi meteo anate. Punde na kakaitau te opisa yu na koya, anatani makuri men na ICT, ari asa ni kataurawa te angare ire ye yu, mekanuana airangini buopuoki, o men tangin na koroi. Onde itan nungoram rongrongon apen tipitipiki. Ya kurakura te uniro ya kaini puapua ni ukinin kai yei kakua wana pataya ni kaibuken nakawa mei piripin, asa nakakawa anapete kua, ari irangin tapuroroko ya ante tuan tepe yu. Erikia yo I mini busina kon jarabetam nei ai awa te minis men. Meni makoron Papua New Guinea Amanus Province. Ari yo si ai tam nei kai mon te wan te kai bugen karam. At the Red Robin 88. Ari akare na koita yani ku ai kame te men nei karam. Eta ko de sahava me Amanus na kon radio New Zealand. Pa kai na na kava apun tang na no kava ki on ramen te pai ari en orient jarabetam nei yan. Apun tang ni mai sai yani ku au an yari Yerang ini kari kaya unin te wayu. Anuri ane pe, pa amai sku ay kame te inanun te karaun. Eta ko Jonathan Semin, pa iri ay ni kame anu wakite kuwa, on na kisiringaki. On sisirakin ay pabukin tira ang kay adin na kuwa merawan pa apuan iukin. On ikarapa te makuri ay akiroiro inako ya kuwa, on merin na ya merawari kita pewa. Te kay buken nakawa at the Red Robin Hated, pun te kay buken nakawa may sinaniku, e pa ipa yay. Te Fabeli, Fishing Corporation, te kampana mei piripin ai irangi ni mean na kakawa ni merawan Papua New Guinea. Ita kona pete minista ipukin tiakawa kaupai ni merawa mei Papua New Guinea at Cheta Wang na kon Radio New Zealand Pacific. Paya kanta ni ngangkai tiri post men terapata ari etararua tiakawa nte merawa at the Surveillance Unit men te potakin nakawa. Isa Isa tisa te men te makuro e safata Ntekin na pa te kapomi ipukin inakon na nakaipukin ni puaka ni usiran e te HMNZ manuano iyo ni kawainansa. Ay wawa te ririkin kai menin inakon na nakaipukin ni puaka ni usiran na ane. Yon rakain safata Samoa. Awa atako taani meyakan te tapuane pa yapun tuay menipaka nako iye te kapomi. Atako taani meyakan akon te Samoa obsewa wapun nake te menna esan teki anamani. Ingin ki esan sa ina kita pororoy o asa na pentuanga ki pa nakakaninga ni ngayi ya kaam sin te pengi. Eta ko te sa te may safata e fuatung buwaleto pa te tau teka ena ko esan ibe iriya pa ena karikia te nungwa te milyon te tala. Ke te manin sa amua me te tau teka yang kaya taku pa ena mianganga te kapomi e panin ni maisena e te puina te nga te tala. etako tuai pa aki ana tatai ndeire me ni kapaka akin teka pomi me etako pa e korakora ni meki nante tau teka pa ema kuria ani on deiten no ram no ro na penna na be te por roi bukin kare ken te buaka me amerika ya ka nin kai ya wan ari enai de kere kenate me kau kan te straight off for most etako ana minister bukin deita ki me sena ni ku iran etako siet abas na konde na tv te tau teka pa te por roi na penni au amerika ena ka tokaki ana vaki ni ka penni tu toko te vaki ni oki ni pai me iran ibukin na na meroro ibukin na na nukiria iran e vaki ki mina apisa mi amerika asa na penni ka me toi ta pe wa kanu an te por roi an an te kin na pa itera ai ka ka ka vaki ibukin pokan ko kan ka pai ni iran a me roi ana pota na meta ana punsi de ke Men na kokoni meki Iran niri na non kanwan de pororoi ari esa ni kapeya kina ko yai e mon wa gite bua ka nge America me iterera akaki pe ye ay mi saira nu apu me manu wan neperi nu rupekia ayata ke te yon Iran ni kabuta jer wari ame ga wa ya ko Iran ni kaki pe ye na mi saira awana drones da ke te ni ne ya na tausta au aya pa ni pua ka iterera awana pe is America de meti list Aku pun tiada tuan nongoran aku ni panahani kiri pesa kan yang motokin nongorong aku pukin nongoran aki asari kini kata berawati. Menna naru ni kari kiri nongorong panahani kiri pesa.
1: Mary Mendes ni Merawa Company Limited. Am kampana awau kampana ari tau roin tayna kun tupa kaina nom nana services ay kati metua niyay nana ni tayna narun na ikay. To wana po ni kapuna kwantia tame o tetano ntipu emeti roi. Wawa karawakin o kapuna kwante waybreaker kete tetrapod ibukin tetokwan na nabrupay teno na koni metanuin am meka ki aminu arumenta. Tenua karawakin hydraulic hoses neka kin size na ko awayan na simens ya kakapuna kwa kintipu M1 tipu roi. Irarikin na iyo ay kukuri ni katanwatati ya Sinimerawa Company Limited pa yaya na services sa ikapu reirei at iapupunga roi ng tau roi nito pa ikay na nuya ami customers na rin na ikay. Timisini bukini karawan ti oxygen gas me ana purity inakon buwapi me ni mewa tipisens ti oxygen gas me jina iyo yakunani kapunga na ki bukini tutumetume kete welding o tukurukuro kete metal sheet cutting on mpunta roi na beni buwaki na koya ki akay na nuwa ti oxygen gas gana yaya ikay na nuwa na irom. Ipukuri na pe ni kosta pa iapupunga roi ngay kapunga nakin de aggregate washer ipukin kay sakan na wasi ya kakin tetano men te puka puka o tiatame men tetano. Seksi ngay ame te washer ayo ikuna na pe ni kanakua torun tiatame o tetano ntiaro pe na kuna ni improve kin karoi ruariki metuwa tuan tesmens ipukin teka teitei. Ipukin na mirungurungo o iapupunga roi ngay rokon tiringaringa ki nataki narana ediet mixture. Tiringaringa ay kaya ki aki kunaan kapunga nakin de anak metesmen si bukin kakorakoran metuan tepulik. Arangin roi rei arun kapungan aki yei bukin goete sakateitei nakon nari notana kita yang natame metano men apel nokosinaniku. Kawara ana main office dia sinimerawa itapun takaronga. Kentarepon nakon isuwa ni mewato wana wawano watenua awato wana kemeri nakon info at tacl.com.ki ibukin paninin pungutang.
2: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
3: Now that kind of gives us a weapon. We are not a kid. Okay, I'm going to get a car and a queen. Don't give up. Then, if we're ready to be kid going, come here, but yay, I'm not a woman. I know she's not going to be. I need a kid and a company pen that I need. Takatangon man ayo, e kaya si maputokan na may tare na na akakin karigila kinako are kampona ni koroy mentapun pa yun o ni karigil sense na yay.
4: Takatangon man ayo, e purikaki o naranaki pati women entrepreneur loan. E takatangon man ibugin karigila kyan ay ako napay ay ni are inatawroy ni wagi. Mentuwa ng sura yung tiririki ayo. Awe, awe! Can make you strong.
5: Breathe a little. Rest a little.
4: kiwina pa ya pon sipa waki ta kata ngomane yu oi kukure TV kei ni katano ta pati ya ngao numuwa na ni imen aine ka na kona ni puwoka ki yuan na pimakoro ni kiribesa ni kaputa ipukin si usi o PTC kaka a ngao numuwa ntataya yu foka kimi ari imina ena kona nreke muin to wana teririki ni ireke reke matameruan ai ya kapaka paka akete ngao nime ni imen ke a ngao
3: ai kaido unoko ta peo waika kamnariye ina tayi ipukin din na kuwan ana kata ngomane di TV kei eka na wakoro aone po urei to wana Temaisha nako na nako, punto wana tenga, awa yo, are kuna punto na nganaki. Wawa, aina ika, akatawagi pa, anako na nako atakatangomane yo, anariya ini paka, aya niriki imerinan tipi mewanuwa na konde mebi meru wawa teririki. Tenuwa, meani nterou na yo, punu wawa teririki, awa, tepeko wa punsi ini mewa takatibubuwa ni katua ririki. Awa ni mewa, tekapakapaka, ikatua, na makaina, ntemaisha, aya nimebi tetara.
4: Pai, aika na kaina nwaki, nkana akia apea mke amkaintabui o ekukure tipi kente ya kina pa, kaupai meka arapata naru. Terepe te pos o ekai anako aki anako kwa waki pa meo TPK yekinai pa yekane awa nakona antei pa amkapomi kami yaine ke yemi certificate ya sandike nana training TPK kairia na mipupusi pa ekina TPK o henarangi nipaisi puwa kami me yai amreta nipupusi ni kainis me amkarikira ke oka kwa waki mpokupo ni mena nchep makoro ari kupupusi yei amkatangomane the ID card ya swipe ene taina Kipepan nampong ini pun, awal the loan application fee, wabi tetap ramai sana.
1: Dari tadi nak nampang tarik puan naik isuan ni mewah kia, wawa tuwana, wawa tapro ni mewah. Isuan ni mewah kia, wawa tuwana, tapro no wan ni mewah. Isuan ni mewah kia, wawa tuwana tenun awan ni mewah. Oh, ono wan tenun kia, tapro wawa, tapro tuwana ono wan, nawan demakuri. Ibu kami kain cawanon raya nene Christmas. Rita kita kon DBK Christmas nte nampa isuan ni mewah tenua, wanua tuwana tenua awan mewa. Sukurin nape nbus mai kon narapi si payri ki orienton Christmas. Ong kami kain non nape atau roy nape regents. Nami apa makurun aku ibu kini buat kami. Tapi singai ya, me kam kon nape email nakon te email address devbank@dbk.com.ki
4: Kamraba o panan deport management o staff in DBK in katiroiko nkoi tainer ko yangwam loan onko enape are enakireke mopu ham demantai

We're going to Ibiza. Riepa na nakiriya kain de Venga Boys. Ante me tanong ram, nante tawa na wes, tapi meru ay kita minister ng puro ay jo tawa na. Ante tayo yung kanin na raise ko mera katanwata. Ake atang ira keng kanin bukente ng raya kinakia ina nante tawa na weyo. Na ko yung debutan namin tani mo men debuin na nakontebuin may suwan sun, hawa korawa kiwa kiki activities ay kakanuan kauringan pongin siyang araran jo nape. Tapos ni yung unipongin siya ng arara pon kawatan te kakaitaw o te karaparapan ako yung ameta kaya sa nang arara yan tayo ka anako. Ni buo ki yora kaya kaya kain nanwa terara. Kampesin rapa ta nang arara ipokin nanumi eto tauroin tayo ka anako. Sari sa medo ba na ni kawananon na kaya ka akia kukurin rita na kaya ipubuok nang arara o di kaya kaya suay nang arara yung may maina pa eti metua ni kain nanwa kami ipubuoki na kaya yora ki tayo nako. Aikai kanuan tewa kika akarawa kina nante wik ini kau ringai kana kuan rong rong udin nanan panan kiri bes angarai rei na koya tayan communities iki akari kia kina pekita nangarara kia tau roi kana kuan rong rong udin nanan de mobile ke SMS kaputan rong rong na koya tepotan nome ta yuri bagis data kime KRCS awai the Ministry of Health Medical Services awai kongura na koya kain naru ntai ni yataro meuri. Kay epo ni pakararo ay tabes ete po imeo ang suun pungin siya nga rara ntio ang nape. Ipukin rongrongon di vakin na nga rara ay panin o tayo kandita kinakondilaya pinaviri-viri. Ntataribon namba ay suwa wakia wawawanua to wanakia-akia. Kente kiribes Red Cross nte namba ay suwa wawakia wawanimewa nimewakia to wana ketenua akia-akia. Kandaba hakam natikiroy na nun wiki ni kauringan siya nga rara. Hey.

na ko yan na uso to kapupore kontan sino kakiapore kay tapa ana uso raraso sino ipati purata ki yon tarawa ape yang merakei putaritari makin awainan na kotari na mamanena ana ki akina na ibuka israraso sa ko sa mete kokuri pa yam stra mete rau nte ponga te poi me wowa son wanga wa pi mono wa poki ni mete na te ki prona tapata na vene na na ustra rasu tuaka yeita me yo ni ka waina na kare sa kristo awayo idiana tene na detangrak apen te roi meta kapaya

na yo kainde sina ko imi sinara digi ake kamasa ni gitanira nora na miyawi na mi tararua ay muarara di gami tanira are sakunanda na kinda na nonsukumira di kita kabaraya rabure kabaraya rabure.

Kupentei meta nongora yon panan meudi FM 89.9 teta ingkai wan warai te minisimente awat ya nua. Tameran te teta ni meyon taya yu. Men nam tapane kwa tei meta nongora me yei haka meuri koriki. Men am tapane kwa rana ime yei. Nama ngata uroi nkanin rona kanuan te nikikan te pakan taya yu. Nikaro kuwa te awat te puinan tayriki. Ngaya de terano ko kanuan na muike na yu. Ita kupana rangin po ngana ke on mene na muike na yu. Insana peta pe mai ka mai si kuri kuri ina non te wi kai yo menga mane men na studio kai na menga roani ko ngai ni yere ta te upi re na menga ka kai tara ko men na studio kai na ngane ko ordinary ne ke na ka ka me ko ye yo na ngane ko te ka ku kure yam no wa ke ni ka rawan na ko sipangam ya ka me ori ko ngai ya ko roani men pe om te ka me yom te pas a ban na ko im ke ne ya ne me ngam sana kaka me orang kanen mga reitan da pagan taya yu me udine dine ki sana pen kaka tauro bukem pa kana kurawan kanwan da mueke na yu.

0: mente tokorana penne, kuas pasan nong rai kenna. Ya karo koi roi nara tain kai. Mente kunamane rom Brenda Fessy. Yon panan meuri FM sata pengkain wawa takina kon puan nawa. Rai ni pesi te tai kia te takan tani nga pangku yan ku koro ro nai ki ita ku paya pen pen na kuroi ni pekan wan na mui ken na yu. Tai ni kakau kiang ki mem kura kia musu ro rom. Amma kuro mem community na nun te the weekend na yu. Ita ku paya ragin na ku kurei kan wan te amui ken na yu. Pen men nam tapa ni ku ngura me yai men au studio ika yan na pen mua kina ku merita na ra wowo na ku im. Ara katanwa tan kanaru na pa iya ina pa kona kona na pa nongrai di merena na ko auri ne di ne na ko im sena kai na ko mangkan ne na ko nara rongo rongo ke mata to ayu ari na kona na pa nangani ko te te popo ke ke yang kanaru na pa to iya katanwa ta kita katikiro ai ke ita ko pa ayu ara gini ka kawak sena ngana mate ara kampana te pipi ai me kan wan wan
1: Ye yang kanga?
2: Nego, oi la cerau kanga.
1: Kita pi yang am.
2: Oh cerau yang nego.
1: Kaya kiram nanam nana services PPA.
2: Heng, ayare. Ibu kini kita ren nang kanga. Natur pi yakin nanam. Dekita kini nakon marketing@ppa.org.ky.
1: Ke message nakon nana Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority. Ke PPA Mary FM 89.9. Ke kuponi kona na ben dekita kini nakoy ren detare pon number. Ono wa tenua akia. Tenua akia to wana ni mewa akia. Kini pon rogo nana account the PPA pa iriki nikari na tangitangi mkiam kanga ane nana suggestion box PPA. Are ekata Roya Ipukin.
2: Webman!

0: Watay era ngin ko kong ra. Oni ka kameta ko kan man niya pong insin niya.
1: Eh, tunga lang may buwakon na nakano at emisya rin ako rin yung detayan na punti ka po ilo yaririn ako. Numuan may ilo yata yan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yata ikatan ang senior secondary school. Ayo, irang kakongra o ni kakamata ko. Aron na yaka po rin yaya kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ari po na nakakatawroy may nakano at mother ministry. Eh, misi, nroon na kiro ya ana eso wis. O, way contractors yan misi. May na project sa kya amin yana. O, rigi, ay po nupismaya kia o ameta. Nakon na na services misi may ana eso wis o project sa rin ako roy ang tatayang.
1: Ay, yari ka tayo rin kami. Pa-yakakawa kayo yung bigingi ito kong tanam na bakal na kunam. No, na na sinis. Kapote ka na makulia at tenise. Ano na tauruhan ko rin yan akong tatayan. Yakakawa kayo bigingi ayo. Pa-laki yuk yuk. Siya yun itay. No, na kanuan nga. Tenise. Mana so wis. Okay, contractors, at yamin na nadayan na natararua, ang bota kinamakuri, ako tangiraki, at misi. Awa na project, at yamin na

0: Kone me ori ai kai rongo rongo ke nong ram ke asan kata berapa ki menna na ru ne kare rongo rongo banani ki repesan wale ka kina koim i rongo yari na ta teri pe atios Van meni ki repesa ke ari bosana ki repesa na ko yone ye bos na kava ai ka wowa asan kone ya ki ne mera vani pc i ron anavani ki teni puaka ni usiran na re karava te kakai ari e po bo ki na pe ye pc na na kai puke ni puaka at the rfsn savenaka Ete akina ki te rongorongo are kari ki te rongorongo kari ki rongorongo me te scoop news. Pa e moni kunea ki te moni post me kaina ika ni men. Aone manga kunea ki te kawawani post me kaina ika teni men. Eri ki te pisina kona koya taan na kawai kai men te kanganga na kona ia isin te punga e te katini pung. Ike aka kaya na kona pe ia ipua kaya te tau te akani kiripes na ko PC aone usiran. Yesa te bota kini makuri bukin nenu aro menta api akari kira kente ununi kini manga na are tapi metara ruan te o tapanin. Ni wakina kanuan te mero uroni karike iamo are karawaki nana boardroom te ara ike iyan te buka. Nuwa wanto nuwa watenga wopi meo nuwa. Ya kaina ki te mero uroni karike iamo ane men nana bota kini makuri nako te tau teaka. Awana rapata na pe te tau teaka ike akasta kanuan te bebeide ibukin te reita ni meo are enaka korua kinanuna men nuwa watenga wopi me te wana nako nuwa watenga teni pui me te wana. Onika metua te kata umani ibuki ni kate imetua ante reita ni meau. Are na waki ei ni ka koroa rekena ia taakete. Ianga na kakaita ue monte pes opisin tararua ante o tapanin na rengai are perunga kanuan te powi. Na koia ni ka pene kainte meroro ake aslan na ngara peoka wia me aie iango. Aika moante roroi ibuki ni te kataratara na kon ka koroa ante iango ibuki ni kate imetua an. Oko na korowan roi te reita ni meau yoni kiripes. Kamenuan paine makurin narun computers. Tenetuwe kawa maisiriki, asandiki pakanoan terirei, metekongora na koi yataani makuri ni kapene na opisin te leadership commission. Te wakin nangariri ye yu are peru ngake men te opisa yu, o men wakina kido ya anasim te opisa yu are atavi meteiteraani ki te ICT team. Ayu terirei are rangini menena ipukin atakin naruia ni kamenoia ipuniroia taani makuri, inanun te tapuni makuri, meni makuri na kiako, ake anakona andeke meni kaponga naan te internet. Ke kapunga nakin te tumi me teo anape. Punde nakakaitau teo apisa yu na koia, anatani makuri men ICT, are asa ni kataurawa te angareire ye yu, mekanuana aerangini buopuoki, o men tangin na koroi. Onde itan nungoram rongrongon apen tipitipiki. Te kurakura te uniru ya kain Papua New Guinea, ka yei kakua wana pa ataye ni kaibuken nakawa, mei piripin, asa nakakawa anapete kua, are erangin tapuroroko yan tuan tepe yu. Eri kia yu imi ni pusana kon tereve tamnei e yawa te minis mena, meni makoron Papua New Guinea e Manus Province, avariyo si ei tamnei ya kaimuan te wana te kaipuken karaun, e te Red Robin 88, are akare nako ita yani kuwa ika amete mena ya karaun. Eta ko te mena te saakawa mei Manus na kon Radio New Zealand, pa kain anakawa arang nanukawa ki onra romen te pai are anuori en tereve tamnei yaani. Apundangi ni maista yani kuwa ika amete, Awan yari yarang inuni yei te mani ayu o nori alepe pa amai skuwa ake amete inan na yakaraun. Eta ku Jonathan Semin pa ariyei ni kamenoi ayakua au ariyei na kisiringa. Esi siragi na pete wayo bapukin terang kai arinna koni merawan Papua New Guinea ya bos nakawa. O ni karawa te makuri ayakiro airo inako yakua o merin ayamerawari kitapewa. Te kaipuken nakawa e te Red Robin 88 pun te kaipuken nakawa me isinaniku. Are epaipai yai The Fraberry Fishing Corporation, te kampana mei Filipin, ai iarangi ni mea nakakawa ni meravan Papua New Guinea. E takuna pete minista ipukin te akawa kaupai ni merava mei Papua New Guinea, at Jeta Wong, nakon Radio New Zealand Pacific, pa kantani ngang kai te ripos men te rapata, are etararua te akawan te merava, at the Civilians Unit, men te potakin nakawa. O etaku te satei men te makoro, Ae safata pa te kapomi ipukin inakon na nakaipuke ni puakani usiran e te HMNZ manuanui yoni kawainansa. Ae wawa didikini ngkai meimini inakon na nakaipuke ni puakani usiran nane yon rakain safata Samoa awa atakutani meyakan te tapuane pa etuai menipaka te kapomi inako ia. Atakutani meyakan akon te Samoa observa pa punnaki ete menna yesan deke anamani ingenki yesan sainaki te pororoi Au asa na pen tuanga ki pa anaka kaninga ninga ye ya kaams in te penki. E tako tisa tei me safata e fuato ngi pua le toa, pa te tau te ka ena ko yesa ni peire ia pa ena kariki e tenua te mirion te tala, na ko ia taani mea kan te ono ane, me te tau te ka enkai e tako pa ena anga te kapomi e panin, ni maisina e te puina te ngā te tala. etaku tuia pa akiana tatai nira mente pakamani kita ka pomi me etaku pa yeni mekena tetau teha pa ena makuriani onde ten nongram rorong depen non nape tepuroi pukini katokan tepua kame amerika ya kanin kai yavane ari eiregereke nape me akaukan te straight off almost etaku te minista ipukin deita ke mesenaine ko iran etaku Sayed Abbas nakonda na TV tetau teha pa nte pororoi na peane. Au Amerika, enaka tokia na wakini ka pene, dotokuwa te wakini yokini pai me Iran. Me te meroro ipukin na nukiria program Iran ene menga wakiri ki mina. Apisami Amerika asa ni kametua itapio wakanuan te pororoi ane ondekina. Pa itera aikai akakawaki ipukin puokani kakani kaupain Iran me mea roi na mea na puto nometa. Au anapun siideke men anakakani meki Iran niri nanun. Kanuan te pororoi ake iakapeya kiai. E mon wake te buakan ke Amerika me iterera ka kipei aya misa era nunga pui mewa nunga neperi. Ni urepe kei aya take te yon Iran ni kaputa. Jero ari emang vaya kwa Iran ni ka kipei ana misa era wana drones. Take te ni nei ana tausa. Au aya pai ni buaka iterera awana peis Amerika nte Middle East. Ako pun te metuan nongora. Nakone panani kripes. Akane motokin rongorongo pukin nongoram. Ake asarikin katawrawaki. Men na naroon ka rekirong rungong panani kilipes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Naurit kain kilipes ni kapen. Uyamata ka nikilake. Ke, ka nikilake at ng pare ng kuwe ni Wain. Wain? Ibu kuri TV kiri kau ingin kami pak, yai yang nak tahu mana? Ayah no sih nak kau ini, ayah ni dari kita dari kampun penin tatan yai yai. Tak tahu mana yo, ekai ni sih nak putuk anda mi tarina, le aku kini kari kita kena aku, ada kampuna, ni kau roy mentapun peni, oh, ni kari kita sense na yai.
3: Tak tahu mana yo, epurikagi on narana kita the women entrepreneur loan. Tak tahu mana ibu kini kari kita kian ayah kau napa ayah ni, ada enak tahu roy ni wagi. Nanto wana sora interede kia yo, awe awe. Can make you strong. Breathe a little. Rest a little. Kyo ina pa yapon si baba kita katangomane yo, oye kukure TPK ni katanota, pati ngao numuwa na nimen aine ka nakona ni puwoka ki yon na pimakoron kiribes ni kaputa. Ipukin TUC o PTC kaka angao numuwa ntataya yo. Puwoka kimi arimina enakona nreke mwin to wana teririki ni irekereke metameruan ay yakapakapaka akete ngao numen nimen ke angao.
2: Ay kaido unako tapi huwai ka, kamunariya inatay ipukin din nakuan anakatangomane di TPK akano akuro o ni puwuriri. To wana, Temai saya nak kuna nako, pun tu kuna tengah. Awaiyo, ada kuna pun nanganaki. Wowa, aini ika, akatawagi pa, anak kuna nin nako tak tangomane yo. Anariya ini paka, ayeririki merilan tipi mewanu, anak kuna mebi meruawa teririki. Tenua, meanin terong nayo, pun wowa teririki. Awa, tepakau pun si ini mewa tak tepuwa ni katua teririki. Awani mewa, tekapakapaka, ekatua. Nama kaina, nita maise, ayin, nimebui tetara.
3: Pai, aika na kaina nwaki. Nkana akia apem ke am kainta pui o ekukure tipi kente akina pa kau pai meka arapatam narun tereperepe te pos o ekai anako. Akia naka kwa waki pa meu. Tipi gei eginai pa aikane o anakona antei pa am kapomi. Nkami aine ke ye mi certificate ya sandeke nana training tipi gei. Kaia na mi pupusi pa ekina tipi gei o henarangi nipaisi puo kami meyai. Amreta ni pupusi ni kainis me am karikirake o Aku kau wakim pokok pun ni mana antek makor, ada aku pupusi ye yang kata ngomane. The ID card esok ibe netaena. Kipi apa nampung ini pung? Awai the loan application fee, eh wabi the tarama isna.
4: Data kena kau nampan tarik uang naik isuan ni mewa kia, wawa tuwana, wawa taporo ni mewa. Isuan ni mewa kia, wawa tuwana, taporo no wani mewa. Isuan ni mewa kia, wawa tuwana tenua wani mewa. Onua tenua akia, taporo wawa, taporo towana onua, navante makuri. Ibu kimi kain cionon raina me Christmas, reita kina kon TPK Christmas ntenampa, isuwa ni mewa tenua, wanua towana, tenua awa ni mewa. Sukure ina pene busmaiko naropisi paidiki oironton Christmas, onkani kain nonnape atauroi na tere agents, namiye po makuro naku, ibu kimpo kami. Stagisi ngaya, me kamkona anapene email na konte email address,
3: at devbank@dbk.com.ki.
4: Kamrapa o panan deport management or staff in DBK in Katikiroiko, Ngoi Tainer, Koyamwam loan, Ngoi Nabe, Ari, Inakirike Mopwokam, Demantai.

Mary Mentias ni Merawa Company Limited. Am kampana awau kampana ari tau roin taina kun tupa kaina nom nana services ai ka te metoa ni ai na ni taina na run nai kai to wana pon ka pona kwantia tame o te tano te po ene te roi wowa karawakin o ka pona kwante wave breaker ke te tetrapod i bukin te tokwana na wupai te no na koni metanuin am neka ki am minu arumenta te nua karawakin hydraulic horses neka kin size na ko awayena semense ka ka pona kuakin tepo M1 tepo roi. Irarikin na yu o ikukure ni katanoa tatia Sinimerawa Company Limited pa yeye na services sa ikapo weirei aki ya pupunga roi nan tau roi nito pa ikai nanuia ami customers narun na ikai. Temizini bukini karawan ti oxygen gas me ana purity enakon duopi meni mewa te pesens ti oxygen gas mijina yu yukunani kapunga naki bukini tutumetume kete welding o te korokoro kete metal sheet cutting on mpun tau roi na peni buboki na koya ki ya kainanoa ti oxygen gas gana yei kainanuana irom. Ikukure inepeni kwa sapa ya pupunga roi nkai kapunga nakin te aggregate washer ipukin kai sakan no wasi ya kakin te tanu mente poka puka o tia tame mente tanu. Seksi ngaye me te washer ayu ikuna amepeni kana kwa torun tia tame o te tanu ntiaru pe na kuna ni proof kini karo iru ariki metuwa tuan te semens ipukin te kateitei. Ipukin na mirungurungu o ya pupunga roi nkai rokon tirangaringa ki nataki narana edit mixture kirangaringa nga aika ya ke aki konan kapungan akin dengan aki metismen si bukin kakorakoran metuan tepulik arangin roirei arun kapungan aki ya ibukin kue tesakateitei nakon narino atama kita yang natame metano men apel nako senaniku kawara ana main office dia sini merawa itapun takaronga ke entarepon nakon isuwa ni mewato wana wawano watenua awato wana ke meri nakon info at tacl.com.ki ibukin paninin tongrong.

0: Watay ya ngin ko kong ra. Ani ka kameta ko kan man na yapo ngin senia.
1: Eng, tungal na ipo kon na kanwa de misia na karo yende de yan de ponte kapo iru yari rina ko. Nemo na iru yede yan primary school. Ni karko a. Pire ya ken na yita e katena senior secondary school. Ayo eran ka kong ra ani ka kameta ko aron na yakapo iri ye kai. What bang bang.
0: O sexy na ye mai pon karuto na. Ari pon na nakakata roi me na kanwa de mother ministry and Mrs. Rona kiro ya ana eso wis. O we contract this yan Mrs. Mana project ak ya mena yana origi ipon pismaya kia ometa na konna na services mise me ana eso we so project ari na royan tita yana iko
1: dalim life let's go ay yari pa dalda rin kami pa yakasawa kaya yun kung kumito po ito namda bakal na kuna no na na sedes kapote ka na makuli at jenise ari na tauruan ko rin na punta tayo yan yakasawa kaya bukini yayo palaki yuk yuk siya yun ni tayo no na kanuan wa jenise man ay so wis all I contract this at yan minan na yan na natarerua ang bota ka na makuli ako tangira ki at jenise awan approach it at yan minan na yan Eka akakaw kiro ang tabot ang namata.
0: Ningay no, tatayan. O ay napuwak yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw mong insin niya kiti misi engineering day. E po nipakaroy da pong nga wabuy na ninawa na kong wabuy na onawa soon. Wawat nga wabuy na onawa. Igay na mga merwati ay da pa ilig skwela. Ano may takwa kinagirin ng live streaming na na page PBA. Ano pong na na page lang kiti misi. Ayaw ang tayo tapos ang nam tang kiyara ko meron yung antarawa. Rokan da pa ilig skwela. Gero ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng sosyo ng media. Paan na titay? Ano lang tira tira yan. Aro ni kakawag ni sumaka niya insinya. Ibukin na pala kinibas. At niya na wuta. Kinibas. Patiyabe, ara kay pana. Hindi ka nabi ayo. Yaman! Yaman man!

Chara awanarena kina peiro nam sani ni Patricia me kunana. O ya karuira roin dara tayon panan Mauri FM 89 ya pan poro in kayo noa. O men nam tapa ni kongora me yei na men ata roin de isi kome amdongro ni metang ibukin de mantai di kina peiyo. Ade nakunana pendei tate te ngongora men nam tapa ni kongora me yei ki. Ngayari terano kon wan nam tay ayo ro ni karikirongro. Merong-rongon na pem ni metang wati pete-peke.

Kau nama orang ini, ayah orang orang mungkin orang ramah, kian sen kata orang baki. Minta nara orang kari orang orang panan kiri pesan, mereka kena kau ini, orang ayah ini nata terpeti as. Wanita ni kiri pesan, kaya ribu sena kini pesan aku yang ni ya bos nak apa, ayah wawa asan kuniya kini merawani pisi. Iron anawan kita ni buka ni usiran nere karawa cekakai. Ari ipu buka kini pesan ya pisi, nana kai buka ni buka, ati RFSN savenaka. Ete akina ki derong rong are kari ke terung kari ke rong rong men scoop news pa emon kunia ki temoni pos me kai nei kani men ani manga kunia ki takaw ba ni pos me kai nei kateni men eri ki tepisena kona ko yeta na ka vai kai men te kana na kona ye isin te pong eta ka teni pong ite ka kai na kona pe ye ipo kai ete ta te kana ki dipes na ko pisi ani usiran Yesa te bota kini makuri bukin nenu aromenta api akari kira kente ununi kini manga na areta pi metara ruante o tapanin. Ni wakina kanuan te meroro ni karike iamo are karawaki nana boat room te ara ike iyan te buka. Nuhu wanto nuhu watenga wopi meonua. Ya kaina ki te meroro ni karike iamo ane men nana bota kini makuri nako te tau teaka. Awana rapata na pe te tau teaka ike akasa kanuan te bebeide ibukin tereita ni meo are enaka korua kinanuna men wu watenga wopi me te wana nako nuhu watenga tenipui me te wana. Onika metua te kata umani ibuki ni kate imetua ante reita ni meau. Arena waki ei ni kakuru areken na yataakete. Yanga na kakaita ue muante pes opisin tararuante o tapanin na rengai are perunga kanuante powi. Na koya ni kapene kainte meroro ake asan na ngarapio kawia me aie iango. Aika muante roroi ibuki ni te kataratara nakon kakuru ante iango ibuki ni kate imetua an. Wako na korowan roi te reita ni meau yoni kiribes. Kamenuan paini makurin narun computers. Tenetuwe kawa maisiriki, asa ndiki paka nuan tiririi, mete kwa ngura na koi ya tani makuri ni kapene na Office Intelligence Commission. Te waki nangariri ye yu are peru ngaki menti opisa yu, o men waki na kido ya anasimti opisa yu are atapi mete iteraani kite ICT team. Ayu tiririi are rangini menina ipukin atakin naruye ni kameno iya ipuniro iya tani makuri. Inanunte tapuni makuri, meni makuri na kiako, aki anakona andeke meni kaponga naan te internet. Kekapunga nakin te tumi meti wan nape. Punde nakakaitau te opisa yu na koya anatani makuri men na ICT are asa ni kata urawa te angare ire ye yu mekanuana airangini bubuoki o men tangin na kuroi. Onde itan nunguram rongrongon apen tipi tipiki. Ya kurakure te uniru ya kain Papua New Guinea ka ye yi kakua wana pa taye ni kaibuken nakawa mei Pilipin asa nakakawa anapete kuwa are airangin takuroroko yan tuan te apea yu. Eriki ayo imi ni pusena kon tereve tamne I aya wate minismena. Meni makoron Papua New Guinea Emanus Province. Avariyo si ay tamne ya kaimuan te wana te kaipuken karaun. Ate Red Robin 88. Ari akare nako ita yane kuwa ika amete menna ya karaun. Etako te menna te saakawa me Emanus na kon Radio New Zealand. Pa kain anakawa arang nanukawa ki on the roman te pai ari anuorien tereve tamne yane. Apundangini maista yane kuwa ika amete. Awan yari iarang inuun yei te maani ayu o nori alepe pa amai skuwa ake amete inanuna ya karaun. Eta ku Jonathan Semin pa ariyei ni kamenoi ayakua au ariyei na kisiringa. Esi sirakina pete wayo papukin terang kai arinna koni merawan Papua New Guinea ya boos nakawa. O ni karawa te makuri ayakiro oiro inako yakua o merin ayamerawari kitapewa. Te kaibuken nakawa ete Red Robin 88 pun te kaibuken nakawa meisinaniku. Are epaipai yai the Fraberry Fishing Corporation, te kampana mei Filipin, ai iarangi ni mea nakakawa ni merawan Papua New Guinea. Eta kuna pete minista ipukin te akawa kaupai ni merawa mei Papua New Guinea, at Jeta Wong, nakon Radio New Zealand Pacific, pa kantani ngangkai te ripos men te rapata, are etararua te akawan te merawa, at the Civilians Unit, men te potakin nakawa. Oetako te satei men te makoro,

0: at sa fata pate kapomi ipukin ina kwanda na kay ipukin puwagan usiran at HMNZ manumanoy yani kawain nsa ay wawa didikin ng kay may mini ina kwanda na kay ipukin puwagan usiran nani yon da kain sa fata samo awa atakotani maya kante tapuan ne pa itwa imene pa ka te kapomi na ko iya atakotani maya kana konte samo observa pa punna kie temen na yesen deke anamani ingen ki yesen sa inakite pororoy aw asa na pen tuanga kipa anaka kaninga ninga ye ya kam sun te penke eta ko tsa te me safata e foto ni puale to pati tau te ka ena ko yesa ni pe ire ya pa ena kare ki te nu te milion te tala na ko ya tani me kan te ono ani me te tau te ka en kai eta ko pa ena nga te ka po mi e panin ni mai sina e te puina te nga te tala eta ko tu ya pa aki ana ta tai ni ra men te pa ka mani ki te ka po mi me eta ko pa ye ni me kina te tau te ka pa ena ma kuri ani Onde itu nongram nongron depan nanape. Tepuroi pukin katokan tepua kami Amerika. Ya kaning kaya wane ari eirekireke. Nape me kau kan te straight off almost. Etaku te minister pukin data ke mesina ni ko Iran. Etaku Sayed Abbas nakonda na TV te tau te kapa. Tepuroi nape ane. Aw Amerika. Enaka toki ya nawa kini kapene. Dotoku te wa kini yoki ni pai me Iran. Mete meroro ipukin na nuclear program Iran ene manga wakiri kimina. Apisa ni Amerika asa ni kametuwa itapio wakanwante pororo yane onde ekina. Pa itera aikai akakavaki ipukin puokani kawakani kaupan Iran me meuroi na mena poto nometa. Au anapon siideke men anakakani meki Iran niri nanun kanwante pororo ake iakapeya kiai. Emon wake te buakan ke Amerika me iterera ka kipei aya misaira nunga pui me wanunga neperi. Ni urepe kei aya take te yon hi Iran ne kaputa. Ndero ariena ngawaya kwa Iran ne ka kipei ana misaira wana drones. Ndake teni nei ana tausa au aya pai ni buaka iterera awana peis Amerika nte Middle East. Ako pande me tuan nongara nakoni panani kripes akane moto kin rongorongo pukin nongoram ake asari kin kataura waki. Men nanaru ni kareke rongorongo panani kripes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Naurit kain giribas ni kapen. Uyang mo ta kaliginati. Ke, kaliginati ang nang tari ng kuwi ni Wayne. Then, ibukuray TV kain ko ang kami pa. Yay, anak at ako man eh. Ayano sinakoy mi. Ay na ilaligid na rekampon pen ng tataniyay yay. Takatangon man ayo, e kaya niya siya napautokan na may tare na na akakin karigira kina ko ari kampo na ni Koroy mentapon pa ini o ni karigi sense na iyay.
3: Takatangon man ayo, e purikagi o naranagi pati women entrepreneur loan. E takatangon man e ibukin karigira kyan ay ako na pay ay ni ari inatawroy ni wagi. Nantuwa ng sura in teririki ayo, awe awe. Can make you strong. Breathe a little. Kyo ina pa yapon si baba kita katangoman ay yo o ay kukuray TV kaini katanota pati nga unumu amin imen ay ni ka na konani puwaka kiyo am na pumakoron kiribes na nikaputa ipukin CUC o PTC kaka ang unumu antatay ay yo puwaka kimi arimina ena konan reke muin towa na teririki ni reke reke matameruan ay kakapakapaka akit nga unumen imen ke ang un
2: ay kayo na ko tapio ay ka kamnariyay na tayo ipukin din na kuwan Anak katangoman na DBK ako na ako ro on po rire. Tawa na, temay siya na ko na nina ko, punto ko na tiyanga, awayo, ari ko na po nang anaki. Wawa, ay na ika, akatawagi pa, anak ko na nina ko at katangoman na ayo, anariyay ni baka, ay aririki meron ang tipi mewa nungo na ko ni babi meruwa tiririki. Tinungwa, may anintirong na ayo, punungo wa tiririki. Awa, tipako po si ni mewa takatibubuwa ni katua ririki. Awa ni mewa, takapakapaka, ikatua, na makaina ndemaise ay nimebui detara.
3: Pai, ay ka na kaina nwaki. Nka na kia apem ke am kainta bui o e kukure tipi kente ya kina pa kau pai me ka arapata naron te reperepe te pos o e kaya nako. Aki anaka kwa waki pa meo. Tipi gei e ginai pa ay kande o wanakona antei pa am kapomi. Nka mi ay neke ye mi certificate ya sandike nana training tipi gei. Kairia na mi pupusi pa e gina tipi gei o henarangi ni paisi puwa kami me yei. Amrita ni pupusi ni kainis me am karikirake o ako kwa wakim po kupo ni menan jeb makuro ari kupupusi yey am katangomane. The ID card as for ipenetayena kipipan nampong inipong o ay the loan application fee e wapoy tatara may sila.
4: Reita kinakon nampan tarepuan na ikay devbank@dbk.com.ki
3: kamrapa o panand board management or staff in dbk in katikiroiko ngoi tainer ko yangwam loan onko enape are enakireke mapu ham demwan pai.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan ka na ni gilipes ko na ni buo ka.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita ka na kong nanasi marketing BPA. O abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Nakuha ko meti ko au. Natawa na iron marketing BPA. Sikunando ko na rin ang tanay. On karoa am tame na kon na rekotang dia. O si kuna na ni karoa am script. Lano ng tirilyo. Zero. Aring ka na yung ura at putan na nata. O yan po niyong tagi na doon na nuna. Tangin ang promotion na rin nakala ko. Kina nun panani kita. Puno ko na rin ang doon na mtabo. Ni create ang promotion na kon na da. Ari ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tang roy. O yan mo nila roy. Na kon te putan na nata.
1: Reita kina ko yun na ranampa. Ono wa tenu wa kia to wana ni me wa kia. Isua tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Nakuya mausu to kapopere kontansino kakiapure kaitapa. Anausu radasu sinoi pati puratake yon tarawa apeyang merakei putaritari makin awainana kutari namemanina onaki akina neipukai radasu. Sakosa mete kukurei payamusirawa meterau tepong etepi mewawan suon wanga wapi monowa. Pukini metena ito kipurona. Rapatana nanau sirarasu tuaka ieita meyo. Nikawain aneakare sa Kristo. Awayyo iriana tekuna aria tangiraki apentiroi metakapaya.

0: Wata iya nangin ko kong rang. Ani ka kamit ako kan man na iya pong hinsin niya.
1: Eh, tungkol na ibu akong nanakano at emisi ari nakarawang yung tatayaan na punti ka po ilo yari rin ako. Numuan na ilo yari yan primary school. Nikara ko ah, pili yati na yata ay katanaan senior secondary school. Ayo, irang kakong ra o ani ka kamit ako. Aron na iya ka po rin iya kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yan may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may anakano at mother ministry and misses. Nroon na kiro yan ana SOEs. O, way contractors yan misses. May anaproject tak yame na yana origi aipun pusmaya kia ometa nokon na services mise me ana eso we so project ari na koroyan tetaya iko
1: let's go ay yari ka tayo rin kami pa ikasawa kaya yun hindi ito pong tanam na pakam na ko na nora na sedes na pwede ka naman ko niya tenise at natawruan ko rin na pwede tayo yan yakakawa kaya pag inyay yun pa laki yuk yuk siya yun ni tayo nora kanuan wa tenise mana so wis Awai contractors, ati amina na dayan na natarelua ang voda kina maguri, ako tangira ki, at misi! Awana project, ati amina na dayana, ay ka akakawa ki iroon ta voda namata.
0: Nina ino da dayan, oay na puwa ki ya.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ay abong insin niya kiti misi engineering day, e po ni pakaroy da bong wabuy mananawa na kon wabuy mananawa soon, wawa ka nga wabuy mananawa, igay na buka meruwa at yay, da ba ilig square, ano na takwagin na gira ng live streaming na na page PBA, ano po na na page na pati misi, ayo am tayo po ito nam, tan kira ko meron yung antarawa, rogan da ba ilig square, gira ko meron sarap na kilibas, ayo am tayo, matakwagin na ng social media, paan na titay, ano na ng tira-tira yay, Aro na kakawag yung sumaka niya yung sinya. Ibukin na para kinibas. At kaya na wuta. Kinibas. Patiba. Aro kay Bama. Hindi ka na dahil. Yaman! Yaman man!

0: Hello, mi nan kampana and what a phone. Pataya and kai yai tayen nakan ni pakan po yon na garbon what a phone yai kai na pakan po what a phone and want the metro in the run the Samsung at the U6 ni po na tebu api meruwa ayai ni na be na case ayai ke bona
1: yan kami po me ngati de na be na Samsung
0: payera kan na kevin akawari ni nanum na yo Tiga u seven, aku bubu ati pimer wayu apa nang kai, apun pona roy, wabu bubu ni mepimer wayu. Kau waran nan, temoto i 14, ati bubu ati pimer wayu, ZTE 835, ati bubu ni mepimer wayu apa nang kai. Kau waran apa nan, tenubi avi 70, aku wabu bubu tetara apa nang kai, apun roy, punu wabu bubu ni mepimer wayu. Tenubi ati avi 80 max, wabu bubu avi mer wayu apa nang kai, apun roy memaina. Wapupua, ono bimbele wewa?
1: Anaya, anaya, ngaya mwante kanganga mwota phone nani ke? Xiaomi Poco, en wapupua wapimeru wewa tetara pona, ankai, ya popu kita wana kon wapupua wapimeru wewa. Tablets ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9 o ya pun popu kita wana kon tinipupua ni mapimeru wewa. Ana Tab A9 Plus, Nipona ay sibukwa rwapi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipopu ni meapui titara. Kapu angkai wawa de Samsung A07 o inareke irong teni meapui ni present de paka nipo yon na mkau wawa ntarepon at de A07. Irareke nane a my phone at de 17 na kakina nako o tapio wari kitarepon ay kata uroi nanonipeira. Popa ingai payeke o kio kitarema.

Asena ko na feeling ya ko asena ko pa kunana ke nga yare men nam ta ko ngora me ye ta ko pa a to wana na pa me po kon ta tang ran na pa tene ne han on de de ta yu sina anga ta pe wa ta pe ko radiki ara ne ne no wo wana ko im nan te ta iri ke yun ke ya pon pe ne mo ka ta no ta ke ta ngira ki na ko ya kanaro na pa ye mga kos na kunan mga pandays ko mga yari meren na ko ara wo wana ko im sana ka meuran to ko na imina

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan pa nani gilipes ko ko nani buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na si Marketing PPA. Au, abon na buwak ko na ba. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwang ko meti ko au. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko na rin ang tanay. On karoa am tanay na kon na rekotang iya. O si kunada ni karoa am script. Dinanong tirinyo. Kutiyaro. Arin ka na yung ura at ipotan nanta. O ay ang punyong takin na na. Tangin ang promotion na rin nakala ko. Ginanong panahin ito. Kung kurala na nito kon nam tabo. Ni create a promotion. Na kon na da. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangin roy. O ay mamira roy. Na kon tipotan nanta.
1: Reita kinakoira naranampa e onowa tenua kia to wana nimewa kia. Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua. Ke marketing at ppa.org.ki. Ke message nakoira na Facebook page PPA. Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

teta inka e itera roi wanua, e itera ruai wan jaunan rawaki e itera na pete puinan jaunan raina. Men nam tapana kwa te ime toa nungo ra me ye ina nun te te tairike yu, toa yana ko ka ina mei kanni ki e na wa ki te taka tairike ki toa anko yana ko a ko apun karau kun na ori ori ko ke anungo ngora ana ko au rine rine ina nun te tamero anja tairike yu, ta ko pana rangi na kukurei na kuroi kanuan na mui ke ni men nam tapana ko korona ime ye. Inga nani roa wea ko ngora sina ko kato wana rakatanua tanda nuka waki. Ariatangiraki okina takawatai.

Na kwa iya na usu toka popere, kontan sino. Kakia pure, kaitapa. Ana usu rarasu sinoi, pati. Purataki yontarawa, apeyang, meraki, putaritari, omakin. Awainana kutarina, memanina. Ona kiakina, neipukais, rarasu. Sakosa meta kukurei. Payamusirawa, metirau. Ntepong etepi me wawan suun wawatanga wapi maonowa. Pukini metena, ito kipurona. Tapatana, nanau sirarasu tuaka. Iaita meyo, nikawain anekare sa Kristo. Etangiraki, iriante katanua tandanukawaki, tesakawaki nahi teweak.

Wait, it's a business. Ah, one of wait. Are you home or anti you?

dance with me. To tomorrow, meni kuna mane karo ko iran nara tayin kaya kwa taro ay na kong luay wa. Men nam tapa na kong ura me yei. Na tayi me tuang kanin pun day tana kwa rawo wa na koim. Pena katanwa ta kia tangira kina kwaya ko kakiye taka watay. Kira nara tayi yung kanirisi na mga kakameo ko me tapi kora diki. Aurinerin ay main na mga po ruay wa. Tatayin ko na mga koki yung ram na kong tayen rongorongo menteru ni kadi ke rongorongo na panan kiri pas asana mengangan ni yere ni Miley Cyrus me kunana

Kona me ori, ai kai rongo rongo bukin nongo rama ki asan kata vrabaki. Menna na rongo nikari ki rongo rongo banani kiri pesan, ware kaki na koyim, i rongo yari na ta tiri pe atios. Van meni kiri pesta ki ari ibosa na kini pesa na koyone, ya bosa na kawa ai ka uowa asan kune ya kini mera vani pisi. I rongo anavani ki peni puwaka ni usiran na rekara wate kakai, ari ipo buwa kina pe ya ipisi na nakai puke ni puwaka, ate RFSN savenaka. Ete akina ki te rongorongo re kari ke te rungu kari ke rongorongo me te scoop news. Pa e moani kunea ki te moani boss me kaina ika ni men. Aani manga kunea ki te kawawani boss me kaina ika teni men. Eri ki te pisina kona koi eta anna kawai kai men te kanganga na kona iai sin te ponga eta kateni pong. Ike a kakaya na kona pe iai pokai eta tau te akani kiripes na ko pisi aani usiran. Yes, te bota kini makuri bukin nenu aro menta api akari kira kente unone kini manga na reta pi metara ruan te otapanin. Ni waki na kanuan te meroro ni karike iango are karawaki na napot room te ara ike iante buka. Nuwa wantu, nuwa wate nga wopi meo nuwa. Ya kaina ki te meroro ni karike iango ane, menna napota ki ni makuri nako te tauteaka. Awana rapatana pe te tauteaka ike akasa kanuan te bebeire ibukin tereita ni meo, are enaka kuruwa ki nanuna, men nuwa wate nga wopi meo te wana nako nuwa wate nga tenipui meo te wana. Oni ka metua te kata umani ibuki ni kate imetua ante reita ni meau. Are na waki ei ni ka koroa rekena ia taakete. Ianga na kakaita ue monte pes opisin tararuante o tapanin na rengai are peerunga kanuante powi. Na koia ni ka pene kainte meroro ake aslan na ngara peaka wia me aie iango. Aika monte roroi ibukin te kataratara nakon ka koroante iango ibuki ni kate imetua an. Oka na korowan roi te reita ni meau yoani kiripes. Kamenuan paine makurin narun computers. Tene tuwe kawa maisiriki, asandiki pakanuan tiririi, mete kongura na koi ya taani makuri ni kapene na Office Inte Leadership Commission. Te wakin nangaririi ya yu are peru ngaki menti office ayu, wa men wakina kido ya anasi menti office ayu are atapi mete iteraani kite ICT team. Ayu tiririi are rangini menina ipukin atakin naruye ni kamenu iya ipuniro iya taani makuri, inanun te tapu ni makuri, meni makuri na kiako, aki anakona andeke meni kaponganaan te internet. Ke kapunga nakin te tumi meteo anape. Punde nakakaita utiwa pisa yu na koia, anatani makuri men ICT, are

0: Ani kata urawat yang ada ide ye yo. Maka nuana airang ini buwaki. Amen tangin nako roi. Hande itan nung ram rong rongon. Apen tepe tepe ki. Ya kura kura te oniru ya kain Papua New Guinea. Ka ye yi kakua wana patai. Ani kai buken nakawa. May Pilipin. Asan nakakawa na pete kua. Ari airang in tapuroroko yan. Tuan tia pe yo. Iri kia yu imi ni pusina kon terewe tamne i aya ua te minismena. Meni makoron Papua New Guinea. Emanus Province. Avario si ei tamne ia kaimuan te wana te kaipuke ni karaun e te Red Robin 88 ari akare nako ita iani kua i kaamete mena ia karaun. E tako te mena te sākawa me imanus nakon Radio New Zealand pa kain anakawa arangin nanokawa ki on the rom en te pai ari anuori en te rave tamne iani. Apondangini maista iani kua ai kaamete avaneri iarangin uni ei te mane iu anuori alepe pa amais kua ake amete inanuna ia karaun. Eta ko Jonathan Semen pa ariei ni kamenoi ayakua au ariei na kisiringa. E sisiraki na bete wai o papukin terang kai arin nako ni meravan Papua New Guinea na yapos nakawa. O ni karawa te makuri ayaki roiro inako yakua o merin aya meravari kita peua. Te kaipuken nakawa e te Red Robin 88 pun te kaipuken nakawa me isinaniku ari epaipai iai te Fraberry Fishing Corporation te kampana me Filipin. Ai ierangi ni mea nakakawa ni meravan Papua New Guinea. E takuna pete minista i pukin te akawa kaupai ni merawa mei Papua New Guinea at Jeta Wang na kon Radio New Zealand Pacific pa e kantani ngang kai te ripos men te rapata ari e tararua te akawan te merawa at the Civilians Unit men te potakin nakawa. O e takute sa tei men te makoro ai safata pa te kapomi i pukin i nakon dana kai pukin i puaka New Zealand at the HMNZ Manuanui yoni kawainansa. Ai wawa didikini ngkai meimini inakonda nakaibuke ni puaka New Zealand nane yon rakain safata Samoa awa atakotani meakan te tapuane pa etuwa ime ni paka teka pomi inako ia. Atakotani meakan akon te Samoa observa pa punna kie te menna yesan deke anamane. Ingenki yesan sainaki te pororoi awa asana pe antuanga ki pa anakakani ngani ngaya ya akaunsun te penki. Etakotisa teime safata efuato ngi puale toa. Pati tautea kai nako yesa ni peiriya pa ena karikia tenua te milion te tala. Nako ia taani mea kan te ono ane, me te tautea kai enkai e takupa ena anga te kapomi e panin ni maisina e te puina te ngā te tala. E taku tuia pa akea nga tatai nira men te pakamane ki te kapomi mea taku. Pa yoni mekina te tautea ka pa ena makuri ane. Onde iten nungura amtokoro onda penna on nape. Te pororoi pukini katokan te buaka mea Amerika e a kaanin kai a waane are eirekereke nape mea kaukan te Strait of Hormuz e taku te minista i pukini teitake mesena niko i Iran. E taku Sayed Abbas na kondana TV te tau teaka pa nte pororoi nape ane au Amerika e na katoki ana waakini kapene dotokua te waakini iokini pai me i Iran. Me te meroro i pukini na nukiria program Iran ene menga waakirike miina. Apisa ni Amerika asa ni kametua ita pe wakanuan te pororoi anya ante ekina. Pa itera aikai akakawaki ibukin puokani kawakani kaupain hiran me mea uroi na mea na poto nongameta. Au anapon si ideke men anakakani meki hiran nidi nanun kanuan te pororoi ake iakape yakiai. E mon waki te puokan ke Amerika me iterera akakipei ayami saere nungapui mewa nungan neperi. Ni urepekei ayatake te yon hiran ni kaputa. Jero ari ana ngawaya kwa Iran ni kakipei ana misaira wana drones ndake teni nei ana tausa au aya pai ni puaka iterera avana base Amerika nte Middle East. Ako pun teme tuan nongora na koni panani kripes akan ni moto kin rongorong ay pukin nongora am ake asari kin kata urawaki men nanaru ni kareke rongorong panani kripes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Now it can't give us another. We are not a little bit. Okay, I get a damn car and a queen. Don't give up. Then, if we wait, if we can't go in Kamipa, yay, and a catamane. I am not seeing a coimi. I need a little bit of a campon penny that I need. Tak kata mama ni, yo, ekennya sih mampu tu kan demi tarina, le akakin kari kira kena aku, ada kamu kena, ni koroi mentapun pemi, oh, ni kari kira sense ni yai.
3: Tak kata mama ni, yo, epurikagi on marana kita the women entrepreneur loan. Tak kata mama ni, ibu kin kari kira kian ayah aku napai aini, are enatau roi ni wagi, mentau wana sura interi kia yo, awe awe. pa ya pun sibawa kita katangumane yo oi kukurei TV game katanota patenga un mo ameni men aine kana kona ne puoka ki yanna pima koron kiri best ni kapta ipukin si usi o PTC kaha anga un mo ntata ya yo puoka ki me ari mina ena kona andreke muin to wana teriri ki nere kere ki metamero ai ya kapaka paka akete anga un meni men ki anga un
2: ai kai do nokota pe waika kamnari ai natta ipukin dinna kwan anaka tangumane DBK akana koro on poureire to wana Temaisha nako na nako, punto wana tenga, awa yo, are kuna punta nganaki. Wawa, aina ika, akatawagi pa, anako na nako atakatangomani ya yo, anariye ini paka, ayeririki imerinan tipime wanungwa na konye mebime wawa teririki. Tenungwa, meani nterungu na yo, punu wawa teririki, awa, tepekawa punsi ini mewa takatebubuwa ni katua ririki, awa ni mewa, tekapakapaka, ikatua, na makaina, ntemaisha, ay, nimebui tetara.
3: Pai, aika na kaina nwaki, nkana akia apem ke amkahintabui o ekukure tipi kente ya kina pa kaupai meka arapata na Terepe te pos o ekai anako. Aki anako kwa waki pa meo. Tipi gei e ginai pa ye kane. O anako na amtei pa amka pomi. Kami ye ne ke ye mi certificate ya sandike nana training DB gei. Kaya na mi pupusi pa e gina DB gei o henarangi ni pae si puo kami me ye. Amrita ni pupusi ni ka ines me amkari kiraki o ka kwa waki mpoko poni me nante makoro. Ari ako pupusi ye ya mkata ngomane. De ID card ya soi penekta ena. Ki pepa nampong ini pun, awai the loan application fee, wabui the tarama isina. Deita kena kon nampan tarepuan naika isuwa ni mewa akia, wawa towana, wawa taporo ni mewa. Isuwa ni mewa akia, wawa towana, taporo ono wa ni mewa. Isuwa ni mewa akia, wawa towana tenua awa ni mewa. O ono wa tenua akia, taporo wawa, taporo towana ono wa, na vande makuri. Ibu kimi kain cionon raina na Christmas, deita kina kon DBK Christmas nte nampa, isuwa ni mewa tenua. Wanua towana, tenua awa ni mewa. Sukure inape ni busmai kon narobi si pairiki oironton Christmas, onkani kain onnape atau roi na tere agents, nami ya pamakuro naku, ibu kini puo kami. Stagisi ngaya, me kamkona anape ni email na konte email address, devbank@dbk.com.ki Kamraba o panand board management o staff in DBK in katikiroiko ngoi tener ko yangwam loan onko enabe are enakireke mapuham demantai

Kupantay me tono ora na kon panan Maori FM 89.9. Harata in kai to wana roi te minisi me inte buina. Ai kai yari apon nuko roi into kina kanuan nara kata iri kina koim. Takahan tani nga pa ea ua roi te mesu ki o te esana pen wawa ki kanuan te tairi ke iyo. Ya kati ki roi ko nanon nikiran nam tairi ke iyo. Riki nanon nam mui ken ea kote ime to anime na inanona. Kona te ki roi me kanne. Ari esa rikin roani ko ngaini yere tata upi. Korapan tiki, korapari kinroana ki urom, korapan nunguram. Sa mga kahispoa ki kai na kon tiyaw ano wani karangay na tamani nga apong. Tikiroy, sa pumo.

Ako na Mary. Tenga po ngayon kuya ko mga usmahan ka na pangkain ka ukukiyan pa na Mary FM 89.9. Ala tayo mo ang kaya ito po yung metin mo at emilis mo yung tiyawa na uwa. Ayaw ka naman nara kaususin ka ne. Ipakini nga po ngayon po ngayon at itatapes. Tapi mewa po ngayon na makain na soon. Uwata nga wapi mo na uwa. Ayra pa. Uyan te meung ga isa mga wayana pen kauta ki mete merurung an mga ka ispoa ki mga aitara ni no no ina nante nga panga yu yan panan meuri FM mete kukurei sana waki mga kanwa nara ka usu sa yu naro na kupatata na yai yai ke aninya ke ina kuna nikaira miyang waki an nanganuko te Tete kukurein mga kinikarawan ako sa pangam na nun maitiron de nga po ngayon kuya ko sa mga ka. Kawa kay pantatapes. Sana waki me aranin in mentayan na rin kakakukuro. O ay pundangarangari kime tapakura ki anak ko na nangani ko te kukurei te merurong inanon tameron de nga po ngayon. Kuna mauri diki men namta pa na ko sma ka me yai sana mana na ko kan yai yo men ara wo wan na ne ara ne ne ka usus ke kuna anak yai te te meru an ka ta ki meta mi yai ke te ra pa kuna irira mani men na ko auri ne ri ne ne nan ta inga pa ngai yo an ka me ko na pa no ngora yai sana mana kan ne te ngora i ro ne te anyo pon me kuna na beautiful sunday Kay pante pang nga te tetapes. Ike ko na kausmakan ka tau roi ko na kunam taro meuri. Pai, kausmaka ke kita emuan tayo em taro meuri. Ko yan ni yon kawaim ke na pon maki me reitan na kausus me kai. Ngay rom ni yere tatau pe narani konti nga pa ngayu. Mang kain karo ko tatar meyon tayo na kon poon wawa. Tapakan tayo.

Mau rintai ngapung eh. Kaya tapin no tamaka. Antapin raka kapupwenta. Hindi mo ni ngapung ayo. Wasa ka rin nga kita pa ito wana man te pongan. Te uso. Te uso pon te muan uman deire. Te muan uman tap. A te muan ikawa. Imain din ako ya te ay inamin te uman deire. Awa pon deire niya mua men te muinga. Imain ay ako na ni kakawong na kuya taan deire. Awa kakawong mua na kuya ayakar. Imain ay awata ni kanuan te on nape. Awa awata mua ni pahin kapeni. Nana enua rumenta mai ngai. Ngai ari na sisira kini pon te moni nga po ngai yo. Te aka kini enua rumenta tera ania ko kare kira ke ina nunu mai ngam. Te mai nga e pes te mangai ngai ina nuna ke iai te ota iai. Te mai nga e pes te aki ka piroro ina nuna ke iai te aron reita ki iai. Te mai nga e korakora te karawa avata iai ke iai te pautoka ina nuna. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poe na iei te reitaki inanuna, e pun ngena pe inanun tai aika aka nganga. Ndio nga pen te pungei, merihirakin puon pai, kakuan me karawawatan te makuri, awai taa piriki aika apesi, oirangi ni bebe te irau ya karo, paana wea kwa ni kuwa. Ina pipi tina beti ya kitoto na kinnano. Oina peisi ina beti maninga panasira atataraira patira arora ne kaitaraya raka nganga. Nkana akia te mani awa atai atei. Nkana aga untea kakaru awa na mekinna atei. Miankane ako atakite tangira awa punna kikonani maninga atei. Nte maninga apungei oika unwain kamii. Karo mesina aika kamwayan teka teka. Kenkoe tekaro ketisina. Aya ketuam meko kaikawana sim nsinkoe. Ketoankoe ya kukarikira kena sim inanunda miusu ea maiskaina. Kataya anani mewa teminisi nteponga yu. Wa kataya karawa reitakim me musu. Teka teka mena sim. Wa suangia pa awara teraya na mekin. Ongora irona wa taisiribure yamwa. Ntaita petai au aaki kawa kina te mani nasira. Aaki tangira te paintangira ya kukura, me atangira aratai irarikia. Ngai karo ngaira, supondia ina pendataia, paia ya aratai nipontepia kini iranape iponi iroa. Te karo ebes te rawawata kisi nipon te kanganga irona, enapon konani kevia korakaina me rawawata maane na kon muingana. Sipam kanganga na konani kon mekina. Tataro na konto wari enuri ka ngangana. Ati me tua iamu, me positive. Ya kakawa kia takina. Pankana ya intua kini korakora te karo nana iamu awana na mekina. Awa te ei, anapundikira kina benda mekina te muinga roi, te meno awa te kukurei. Te muinga erau, e karikira ke ya te ei, aika aoni mekina o ina ya konapai. Ate ei, aika korakora menu konapai eikai, Ana karikira kia te community e meureirei o ni korakora. O community isa ika meureirei me ni korakora ikai. Ana karikira kia o ni katia te ngāpung e eta meru ariki na kondiankai. Nte ngāpung ei, o asarinia te tātana ki nanu yon te un. Sakati metua te reita ki eta merua na kondia ki kapiruru. O asarinia te tangira, engea nkana sakua. Te usu sakisi yara tabo esi mea kanna. Te usu ponte tabo ari emuani pungia ki meiei te anuani meu. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, oi pieriki te pungiei, pa te pungi a kakanua esu apenipen. Omeni ko anake muenga minti ota, te karinerini oa teinamu.

Rata imang kai yon Melody FM 89.8 kai wanua. Ayo mangkan ne yang oyen temen sai pekin ongram tai nga pong ayo. Imai na sirai tari kara. Ara kausus ara ne ne nuo woi pekin nga pengin nam ta pe sai yo. Takan tani nga pa kwau siki on te kete te merurung irom tai nga pong ye. Na pon tai meton wa ki me. Aurine rine ke ita ko banara ngini ka kukurei ko. An kanwana pe kanwan am ngai nan ta pe sai sna ko ka mang kan ne yang oyen temen sai ipakin te nga po ngayon. Yang oya, nte minise, kwa sani pa ipa nte pa ya rangini po upuwa ka, o amen rangini po ngana, mea ngaya kupenda ki rangini kaka po ngana, ya ite karakita wana ya karakina nte saka parapara nte toro meuri, hari emeru uru me temende te sapa ipa nte tapo ni karo atu upu. Eta ku te sakarawa tuopu na konti sakaparapara ayo. Ti rongurungu ei, e rongurungu ni Yesu wari kwa kituki ni kakaparapara. Ikuna anda kirangin roirui. Paibukina pa, ipunti imetu anape ni maisinka yo ameta ikaharangini puakaka. Mete sakaparapara ari yenu ora temende titiye, ahuakani meangaya. Ari yonra kirapata nanti perakareka, o etaku. O wam tuopu ane, toya kina perangin roirui. Paibukina pa harangini maisina pa ikati imetu ane perakareka kunia. Meta ku te sakarawa tuopu ari. Oh, autobun ki ye yena pun si kaisa ki yao meta aki aka ponga na. Meta ku te saka para para. E pun rangin de siro yaan. Au pun na ki yao korona ke pun si te buona pe mete pai para. Ho te rongorongu ipukin Yesu. En, kanga yarun te tobu aria ki ponga na reke na iroura. Nka nasa ki kaka ponga na. Awan ipun neakana pe te rongorongu ipukin Yesu. Mete mewa ya po ari anganira ngaira aikasi kupustia. Te pai para pun narapo ki nemba kuri. Meirun te wari kari kira. Haria ko ata iya iaro rapastina ka ngani mea ka inanun te kawai iya ies. Haria sa ni katani maneka pa inamba kuri ipukira. Ngai aresa kiri ya nsi wari wari o nota na natea katia suwa ni katua pung. Mesipun dia inape ni irira kanuana ni katua pung. Pa inapun kuna ni muana pitakira na koni mea wakina nte mea werau. Haria sa ni yango ya pastina kukuri iya. Etaku Yesu pa ingen kanasinana konto umantafu o menna ngamani mentataru. Mesti pun suai pisira wan katu tongan nan wara. Angkan ni sebut nak kita umetana. Asta kini apa kena an karya kita mewu ya po. Teka tu tu. Angkan asta kiko kuawa. Kita an nak yang otia kan aku nana suat ya suat. Neka para iya pura nak kahasa ni pura nak koira. Angkan ni suka asta. Pasti pun nak kita naroi an wan Yesu. An nak kita pereri tak mengaya. Ngayaren kan asta kita pungan ate payu para meni mea kan aku nana otia ka ibu kini mewura. Asta pun rangi neka tuan lebih ate payu para. Paya kita pungan ibu kira. Ngayari ya rangkane saa ki mwana nkai kapunga nakina. Meni mwana kin mewa kina ni miyau ni Yesu. Ari emeti yei bukin kapara nampure. Ware ware a ongote ya kanikatuwa pungu na kona narungurungu na koimu. Pa kuonga nataya pa yei te mewa ya keto kina ari imuina. Nkana kwa ki ongote ya kanakona natea ka Yesu. Awena punda ki kona andikiro mte mewa ari ya keto kina. Ngayari ya nguya mte minisei.

0: Summer of 69, awan ari ana kiro nam sani ne Brian Adams. Ya karo ko iroi nara tayin kay tapi may suwa de menes na kon duay wan tayin nga po ngayo. Yung kan ito wan arang atan wata. Ari atang itaki bukin na kuna tayin nga po ngay. Eko kure ni katan wata anamawa anawapiste o teta senera. Ipukin tamakuri a woman o dida. Level 10-9 by 8. Aki anonon temmakuri ayo, kamaru kun tiyopisi ni kamakuri ipukin kapeyan narami. Rongorongona, epanin. Inau kita kapeyara. Ntipi may suwa panginta na makaina ayo ay suun wanga wapi maunawa. Ay nain ntipi may suwan suun teririkiay. Kamtapa, awan na mayroon tiyotita senera.
1: Kami nabili nauri mena bisin ka din na pera o teo manipum. Ipukuri ni kata na tao bisin ka din na pera o teo manipum niyan te pota kini makuri. Ipukin ka tei o ape inanwa. Payasan tapanin roy on tau roy na pani makuri yaki tuwa na may wakon na nanswa. Ki regulation ari pupoto kanwa na yan swan teo manipum muwa tenga wapime wawa ki teo manipum act 2022.
2: Kanika parapara ni patira enanuna kinti aswan tapu ilang po utalingaw.
1: Eko wawa. Ayo te answa e kinaki narana at the Admission Protection Research and Permits ki APRP Regulation 2025 ari ipopoto yon kapakamani ki sasa ki akeines na erun kamenwan ka teira merikiera ni Filipes at yarawa ki dinanun kametipa yo atape wariki te answa yo e khateri pepeile ka asta ni metua pa ngaye ki anakaira arun na namakuri obisi ni katein na pera e teo manipo.
2: Wow! Awa ita meruara. Ay mo na korowa nanen na kuni ngay.
1: Inawain kami tuwan de APRB Regulation 2025 limu amin tupi manimewan suun de lirikya yo. Di answa yo, ipero nga ki korowa na mentipota kinimakuri bukini kati o wapi inanua binanun na maipupo ken office de sakya eswa ki de AG's office.
2: Ayo pun tu wanat desua, orang ini kahawa ki, ibu kini bawa tukan kami nuan katira, Amerika ni kribes, muara hari ki, ibu kini tepan kanganga, akhirnya kuna ni kahana ku kahawa kini nara katih, hari ibu putu yai lepak uro akhirnya akhirah, mayro iya hari kawai.
1: On ibu kini dalam rongrong atian suah kita APRP regulation ayo, ina tawain kami tuai cases mesua, ay kami wanita kahawa ki, bahanari ini gigit potan nona ta ayat tera naron naikai.
2: Tawana, kaysa si ibukin kanuakin te poma ni kariyaya ke te permit application form, ibukin yaki kanuakin na ayakametipay ni kainis mara katay o rikiyara ni kiribas.
1: Bawa, po ni kaysa si mesuwa yon maakin kariyara ke kete kakay, kete research project, a kariyay ni penin dinanam na poma ni kariyaya to manipong ibukin kapatakiya ni kainis metesuwa imain ewa kina.
2: Tenua, tayo ni kapakamana kete gen fees ibukin kawarakin kinilipiakin to manipong, limuwa mayroon ya tando ko maisendo ko ni kiribas, kete na ansuris. Adain diri ni, awoy pun dibodan na amitan.
1: Awoy, tikawa, kapakamani ke fees ni kainis, mewagi, hindi ko rongo-rongo. Tagatane, kamatipay rin atain diri ni, ni kurang diri ni karigyata, ke student, researchers, may kiripes o may sinankun kiripes. Kuan rongo-rongo may rin aratan pepakaw na pumakuran kiripes, awoy tabi walipi. Ayyo, arinawaki na ki, makurian kamatuana, mente na makain na sun, diri kya yo.
2: Wow! Awoy tameruan awoy diri na, ngayon na kapeber niya pa erang ilikakawag di rongo-rongo.
1: Makurian kami tuan suan do manipung ngua tengah wapi mewawa ni kota kami kanuan tian suan. Ari esan ni maniliaki, ina pun puka kati me tuan kami nuan kakawakin, kakawakinan no kongan narakati merikiara ni kilipes. Ni kota ki, mepangai ni kilipes ika, akawakinakin teo manipung, anati me tuan ni memo, omneki pua, ibu kia tiroro, ari etapen dikilaki.
2: Atira tirikini kai kiti suan, kanarun na pasagiri nganun na yu.
1: Pun ngay tirikini kai kiti suan iroia, aki haki ira nanun te suan yu. Oi ngaya, are dangi ni kakawa te khai ni kari kipe yon te itira yo iro rangai ra te pota no ameta. Ibukini po utohan ka menuan o khawa kina narakate ime rikera. Ni kiripe. Punta kandan ngaya papa ki bangkai enan maki na yo abisini ka te ina pera. O punte pupusi ya meangori na koi yo ameta nako. Ay morara viki ngaira khai ni kiripes. Pasna nga peira ni putoha anawaki aratau teaka ayo. Makurian kame tuan te sua ayo pon tuwa na tianga ni roro. Imerenan te tau teaka me te pota no ameta. Ipukin warokuan te tamerua o te rikireke. Nakon, atera, ekiripes.
2: Irang depa, o irang kokongora, papun na yoroi tipa ye kakawak, pasina meta ta ye ngaira tina sinikiribas, papun po tukan, a kawaki ni katira, merikira ni kiribas, e ponime na yora, a pun tuwana tikawai, and a warukuina na kontirikiraki, dinana nuaki ni kakamakuri, a kako kokoro, a ngaya arimanere karikabe, po tukati tira yo, a inaburukura ni kariketi bu pok, baena suwataki kakawaki ni katin nepa na merikira, sexy na ko, a no koin, na inamanda nuaginata, iruya kai nata, a kai.
1: I bukin nomor mana panin data kita nak nak bisen kata ina pera. Atau mana pun, ente nampak eh siapa ni mewa gowa, gowa wanua, gowa wanua senua.
2: Ante aku temauri, terai, atau tapomua. Kanda ba, aku ringa, kata ira Amerika ni kiri bes. Eliain mua nipai, anika kawak, iraura. Watele tele.

0: kakua ni ya mwaka wa ini bukin promote na kena business ke amtapo ni makuri ke amorganization community events o wepo na public awareness ke hoya mwa mantain kina kimiro ya customers ke po na mtake te ori ki gaya khan po minta kaino na ta hai
1: Yamam, yamam. Karuan kai onik lam promorong. Iron tapo sa nama ta. Ilan ng teriyo? Aray ngay yana ko na onik tahad ka ka. Onik sa subo tagya. Ano ang nam service na po? Ito tayo tawa na mas tayo tawa na. Nakon tapo sa nama ta.
0: O no ko imiya na po tayo ni makuris sa tawtega. Business NGOs. Po tayo ni naro rey kawa kurubu. O ay po ni ngay rin kapene. Ya kana ko kin nam katanwa ta yon tererio puntu wana me bokon nam plan ni bukin nam katanwa ta ke am promotion ke am kawai bukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kham ta keteni nam mi products ke ami services ke ibukin nam katanwa ta igarang ni ponga na o menika khawa ibukin ayata ta itipota noneta
1: what bang bang FM 89.9 was in the Munkwawa, Akur and Nangaliko take a pen in the Nero, Rinan the service, Ika professional, or sexy air. That I know rates in other Ika Akuna and Bobokitawa on the Bobokitawa, or in Metroid. If you give me any boat taking a movie, communities up on the boat and Nanda, I give you a Lenny at the house. See, FM 89.9, Wepa
0: Kawarira, or Katanwata Mangaira, Ntepung, eh? Ibukin di kirongrong na panin ori ta kina koiran te nampa e ono wa tenua kia to wana ni mewa kia ke isu wa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: ke poni kawarida o pondrogo na na Frontex ipairiki ke kona pusima ayakiai na temuangari ha ha ha

Specific top up. Specific top up. Tinutun tayo na kung tome meron, mem koraki. O ay nakangaron, si karinangkay kanuntay ang terbo ng bayon kilipes ng top up online. Top up online, top up online. Menta po na kung John Mappe meron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. Etabe, ebaisi, o meni meroy. Katayan kay, o na kung tiling ke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun Kiribati!

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata. Yohan panan kiti pesko ko ni buhay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sireita kina kong nanaw si Marketing PPA. O, ako na buhok ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kahangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwang ko meti ko ako. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando kong beri ang tanay. O, ni Karawan ang tanay na kon na rin ko tangin niya. O, sikunando ni Karawan ang script. Lanang tirilyo. Tiyaro. Aring ka na yung mura at ipotan namita. O, yan kong nang tangin na ba nanon. Tangin ang promotion na rin na kanako. Ginanon pa namin. Kung kura na nando kong namta po. Ni create a promotion. Nakon nada are ko po ni kanta ni ngaya bangaya ano tang Roy o iman nila Roy nakon si Potter Mama
1: Data kina ko ira naranampa e ono watin wakia tin wakia to wana ni me wakia ke siwa tin wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na ko ira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Maori FM 89.9

0: the new super plan. Ayo, Ali Yonerik.
1: Ah, kani ka urungay ko, no, tinang ko the new super plan.
0: Yani yung, narumay yung seven tadi super plan. Yakan na nga kay ko ni Karuko. Ayota plan ari yon ariki.
2: Ayari karike ay wariki. Nani ka pong alam nara super plan si nanabuy tatara o kukuriko. Nanabuy tiki ka paik tata o tibuy na tanga diminisyon te tete ki di samwis.
1: Ki karike to wana point o nowa tiki ka paik tata. O ni mefupo diminisyon te tete ki di SMS. Si temua te tara po na inanun wapi mewa siyawa.
2: Ayari oria star to wana te bok. O rinay tabi wariki super plan na kaya nako. O yay te jensua aki ko na kaila kinako yay ipugin te bor. Roya rangkakawa kayo at the new super plan.

Nauriar customers. Nanakotin na to ang kapuha mo kailangan si po na esito ko na tatara. Ay na ko nang digilong kanuha ng mali esen katagulawaki. O na nga, napukulay na ang kampanya tossing trading doon natin sinuwas at 9.8 kurakuran. Ayaw pa nga nung ibigin tila makahina ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa araturo na kunti pong at tumanupong tungon ng sunwot ang awabi maunawa ngayari tayta pala kapuha ang mukira o korea aram arantanam ang phone number o pasko ay doon testoa ano ko kapuha yay amo kira. Wikira kaya asan ka buwagi mentongan ni may nikarukuwa penina. Ngayay ka anatro naki ibugin tinamakay na eme wotang awapimono. Uri nga, tuwa kira po si ngaya, kingin tiya tayo pa.

Sangarik pa nara, ora ka kay taong na kunar kampana eto sin trading. Kay ESN na nga, anakanwa nga emon ti Meteroy, na ko yung iyalakas tamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, ari kam na no, napang narasere sa iyo, kuriko. Ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.ky, pasi nakasiwatake, dongoro kong ng kampana, ang kanako tauraw napang sponsor na, ara wakira. Kira itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwan na nimeo wakia. Ke unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwan na nimeo tuwan na. Dawan tamaguli, ibukin pa ninyo rongo rongo na. Arapaw man kami yari tinawri, tiroy, o tatapomo, yoran kapay.

Ion panan meuri FM 89.9 nara tai mong kai ya pan boroi te puina. Sena te me ton pan wa kina ku meri tan nara. Ara ngai nan ta pe sa yo na koim men nara studio kai. Ke nangan ku wo wam ake kuna ku kura yai. Ina nan te kan wan nam ta pe sa yo. Ko wa te ran ku kan wan nam ka ta wan wa ta ko wa ki me ngai ya. Na te me ton pan kakak meo ku meikai yon tengarengan na meikai jero pa. Ina na kuroi na pekanuan tawanong tape sayo. Ngaya des, te ime to re reitai meikan neng kuya na kutaw ku sepe menga ungungura yon tanan meo di FM 89.9. Te inga o te taka meo di amaituro na kuim. Ina non tameran te inga apa ngayu. Sena, kana kuy tape kura. Sena, ngura te tukura naane. Inon te taung tawari. Mandunga me rohanan dan ini me kunai ya dan ini tersemuit.

0: tawana wanua, tawana wanua, ibukin po kam. Tariki ang mukira, oriki, ay po nam koraka kya mega isina ni kuni kiripes. Ariyan ako na hindi kipaya bepa ni marabara ni kakaki po sumin, ay yan makuri kora kora. Ariyan na po nguna na pim nang anaki, the relax o the mingaroy, the vinivinaroy o the yangaroy o the raw na kiyan the stress.
1: Lanon ng pepa at wira, ilang kakawag, pakukunan na pa nori, tayan mawa kaya post, ibukin na makuri. Mayroon dito ang teka, mayroon yung business, may project, ay kahatiin na ito ang nagkakatanong atak. Ngayon na ba't ang wala? Ngayayo ay nangkakawag ibugim. Sexy nga yan. Ibugim yan na ba't ang business? Ito na ito na ba yun ng pipa ni Kongura at wala? Toto kang tayo na pakana po. Nakakongura ang nariki. Dungoro mo, ay kaharang kakawag. Nimuan na ni Pondokoro kong na para at ilibas. Tipe-tipe ki. Away tiyon natin. Uringan, pampepa ni kawara at wakira, kung singaya ako ng nangari ko siya tayo pa iroy, lanon makuri, lanon tayo ni pisinas, lanon rungoro mo ay kakakawak on nesun roy, on kawawa roy.
0: Tayo mani nga nape, are, kapuwakin na mukira ni po na si tawa na titara, kunakuna din na ko nape, ipo ako nara penin katiki roy, are, idro ni katua penin tina makaina, o ni katawrawa kikanwa nga na ikapunrangi, ni meti roy, o ni buonga na ibukin na musu.
1: Pampepa ni kawara at wakira, kunan na lang na, Ati sa katumay, ati sa kaniko, na atang may tilibas o ate, ati kurano na ko na kaya. Wakira! Wakira!

0: the new super plan. Ayo, ari yo nerik.
1: Ah, kani ka urungai ko, mati ka ko the new super plan.
0: Yani yin, naro mai yo ko sa min dadi super plan. Yakani na ngay kay kay ko ni karo ko. Yota plan ari yon eriki.
2: Mayari karike e wariki. Mene ka pungan under super plan si nenebu tatara o rego. Nenebu tiki ka pipe tata o tibu na tanga di minis yon te te te ki di sa mis.
1: Ki karike to wana point to noa tiki ka pipe tata. O ni mefu po te minis di te te ki di is a mis. Nsi te nua te tara po na inanon wapi me awa siawa.
2: Mayari oria star to wana to wana to wana the bok. O ni nei tabi wariki super plan neka yanako. O yei te jensua aki kona kaida kinako yei ipugin te bor. Royer and Kakawa Kyu at the new super plan.

nauri ar customers ngana kadin na ton ka po mugira si pone asito wanta tara ay nako nan digirum kanwa mari esen ka taguro wa ki onna nga nakukuri na ang company tossing trading do wala din sin was at 9.8 koragoran ayo kunta kanu nga ibigin na makaina ay may wo tanga wa bi mono sina karawa aratro na kontepong at mono pong to wala sumo tanga wa bi mono ngayari taita pala kapua amukira a korea aram arantamem ang phone number apa skuai don testoa ane poka poi yai ammo kera we kera ke asen ka bogi men to wanani mei ni karo ko tanena ngai ai ka ana tro naki ibugin tela magaina e mei wo tanga wo pimono uringa to kera po si ngai ya kingin tetai pai.

Sa akin ka panara, wala ka kahit taong nakundar kang pa na eto sin trading kay ESN na nga anakanwa nga emon ti Meteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga na pang kami kampana are kam na no, nabandarasire sa iyo, kuriko, ori takin ako ng marketing PBA team yon ti email at marketing@bba.org.ky pasi nakasiwata ka, dungarokon ng kampana, ang kanako tauraw na pang sponsor na, araw o kira, kira itag yon naranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na ni mewakia. Kay unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na ni mewatawa na. Dawan tamakuli, ibukin ni paninindong urong na. Arapaw mang kami yari timbawli, tiroy, o tatapomo, yoran kapay.

Kepentingan metana pendengung rayon panan mau di FM 89.9 Narata imong kai wapui roi te menesmin tepi metawana Arang di pensi tetai ke wapui metawana kai te menesmin tepi mewawan tangan rawaki Ai wapui metawana na pete menesmin Te tawana na koi mkenen tangan raina Menam tawa na kong rame yei asina penuwaki na kong meritan nara wawana koi mnenan tameruan Tawa na unam ta pesa yu. Kay kanaro na pa yei te katanua ta kya na kos. Nenon maratay ko na kunala pendong rai di merinan na ko. Ane ne ipukin wawam te. Titawa na wayo. Sina kami orang kanin tukura na imuye na irong ni yere na iselindion. Mekunana. I'm your angel.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan kanan di pes ko kuna ni buo kay.
0: Aki ang na iko iko ito. Si Rita kina kuna na si marketing BPA. Au abon buo ko na ba? Nakon na ko kanta ni kayo.
1: Yaya yung kangangain karawan ng promotion.
0: Ngatuan ko meti ko au. Natawa na iron marketing BPA. Si kunando kon dari am tanay on karo am tanay na kon na reko tangi dia ah si kunando ni karo am script dinanon terenyo tiaro are kana yung ora at puta nanta ay apon nim tagi na banana na tangin am promotion na na kana ko dinanon panan dia kun kunara ben do kon nam tabo ni kuri hey am promotion na kon na ba are ko kon kanta ni ngaya bangaya ane tangi roy ay mandira roy na kon te puta nanta.
1: Reita kina koira nara nampa e ono wa tenua kia to wana nime wa kia ke isua tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: os kan blijf vast.
1: Ku bentei meto nung ora nakon panan meu di FM mai jinang point nine isu orang kait temene saya porai tapi meu wawa. Tiama tapi meu wawa kan haru napa tau roy am taro meu dia apa ki kona kona nung ora ya ni pon roy tapi meu wawa. Ngai re terana ku kanuan tem kata wano mei kan neng ko ya ku kuang ngong rame ya ni mei ngam terana ku kote kanuan nam kata pesa ni ku waki mangai ya na pun waki na ku me reitan nara. Ara ne ne nuwo wo pekin pekin kanuan nam ta pesa yo kuang kai pentain te teori ori ki ta ku pana rangi ne ka kukurai ku au re ne ri ne ke na ngani ku ina nan te ta meruan te te ta wano wai yo. Sina mga norang kani te korana e mina I do ni ere nei te mi limo me kunana.
0: Jesus is altyd daar.